baba. Oh baba, maisha ni magumu napitia. Whoosh. Niende kushoto ama kulia. Yeah. Nifute machozi nikilia. Baba nibadilishe tabia. Ndoto zinavunjika, hamna cha kutia na moyo. Chanzo chuki.

Maisha ni mabomu, maisha ni mapana. Kala kimizire ndo usizone kuna mana. Hosi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga